0: ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Sa dihang gipangutana ang mga respondent nga mao kini, if the May 2028 elections are held today, kung ang eleksyon daw pagabuhaton karon, o kini nga mga ngalan ang gipakita nga mudagan pagka presidente, kinsabay suportaan. So sa pipila ka mga respondent, mga igsoon, mga igala nga nakuaan og interview, migawas sa diha sa National Capital Region sa Luzon nga si Vice President Sara Duterte nakakuha og 35 ka votes. Og ang nagsunod kaniya mao si former Vice President Lenny Robredo nakakuha og 27 votes. Og ang ikatulo mga igsoon, mga igala, mao si Senator Tulfo Raffy, 24 votes. Ang ikalima o ikaupat, mao si Senator Bam Aquino nga nakakuha og 6 votes. Ang ikalima nga nagtuog ikong di mutuo kay nakakuha lamang og 3 botos mga igsoon, mga igala. Mo'y lain si superstar Senator Risa Hontiveros. Og ang ikaunom nga nagtuo pugong di mutuo kay nakakuha lamang og 2% mga igsoon, mga igala. Sa National Capital Region, mao si DILG Secretary Junvic Rimulya. Okay. So mao to siya mga igsoon, mga igala, sa National Capital Region. Luzon to siya. Og dinita si kadua mga igsoon, mga igala, sa Blank Luzon. BL o Blank Luzon man siguro. Diya sa sentrong dapit. Vice President Sara Duterte nakakuha og 16% votes. Former Vice President Lenny Robredo nakakuha mga igsoon mga igala og 44. Milamang siya kang VP Sara. Og si Senator Raffy Tulfo nakakuha og 26. Lamang gyapon kang VP Sara. Og ang ikaupat, mao gyapon si Senator Bam Aquino, 7%. Ang ikalima nga nagtuo kong di gyapon mo to ani nga survey, si Risa Ontiveros nagpabilin gyud nga 3 segundo mga igsoon ang igala. Og ang ikaunom nga nagtuo kong di gyapon mo to ani nga survey, mao si Junvic Rimulya, 2%. Anitas Bisayas, Bisayas mga igsoon, mga igala, Vice President Sara Duterte, 60%. Former Vice President Lenny Robredo, 16%. Senator Raffy Tulfo, 11%. Senator Bam Aquino, 8%. Person. Resa Hontiveros ni gamay ni us-us mga igsoon, mga igala, gikan sa 3% sa NCR o sa Black Luzon, Blank Luzon, pag-abot sa Bisayas nahimong 2% mga igsoon, mga igala. Samot gyud nga mutaas ang kilay ni Risa ni kay andam ra mo siya mahimong presidente. Og pag-abot kang Junvic mga igsoon, mga igalan, nakadawat gyud si Junvic og itlogs manok. Na? Wa gyud mga igsoon, mga igala, pag-abot sa Bisayas. Pag-abot sa Mindanao, Vice President Sara Duterte, 88%. Pag-abot kang Lenny Robredo sa Mindanao, 3% na lamang. Pag-abot kang Raffy Tulfo sa Mindanao, 7%. Sumilamang si Raffy gamay kang Lenny sa Mindanao ra. O ang sunod si Bam Aquino, gikan sa size 7-8 karon nahimo na lang 1%. Hagabot kang Resa Hontiveros o kang Junvic Rimulya. Kung si Rimulya nagpabiling nakadawat sa ikaduwang itlog, si Risa nakadawat sa pirmirong itlog og dinhis Mindanao mga igsoon, mga igala. Og mauni mga igsoon ang suma total. Naguna si Vice President Sara Duterte sa kinitibuk ang resulta nga adunay 43% ka boto. Gisundan ni former Vice President Leni Robredo nga adunay 27%. Ikatulo, si Senator Rafi Tulpo nga nagpadayag na usab nga dili siya mudagan pagka presidente sama kang former Vice President Leni Robredo. Tugod kay matod pa ni Senator Rafi. Matod po siya yung igsoon nga mao si Senator Erwin na naghangyo sa publiko nga dili na i-appeal ang ilang ngalan sa survey. Ga-enjoy sila sa Senado. 19% ang kang Senator Rafi Tulpo. Mga igsoon, mga igala, anak magiging political. Adi na nato ni Kwan silang Bam, Risa, kay Petig yung Gagmaya. No? Gamay pas matas, taluto. So mga igsoon, mga igala, dinhing dapita pag overall result, number 2 si Leni Robredo. Number 3 si Senator Rafi. Og si Leni Robredo, si Rafi Tulpo, nagpadayag nga dili gid budagan. Anak mana. Di na siya bag-o nga statement sa mga politika. Kay mingon man na sila nga kung maka-decide silang mudagan, mingon sila nga di manggidunta may mudagan. Sama sa among giingon nga di gyud may mudagan. Pero di namo mabalibaran ang hagit sa pagangduot sa katawhan. Nga mao gyud kanunay naghagit kanamo nga magpapili o appeal gyud sa bugnong lugay mo. Ah, hinungdan nga nidagan na lang mi. Oh, kana nga mga statements o linyada. Mao kana ang konteksto niya. Sama ni ining posible nga konteksto ni Vice President Leni og ni Rafi Tulpo kung pananglitan nga ilang usbon ang ilang desisyon. Tubag sa pangutana unya nga dihang isumbalik nila kung sa kaulahian mupadayag sila nga mudagan man sila. Kaya ang unang pangutana dahil na sa itong mga kaigsunang media, ginamit ang katawhang Pilipino. Nagkanayon. Matod pa ninyo sa una, sa diyang gi-interview mo, dili mo mudagan. Sa ato pa, wala dahil mo'y baruganan. Kana, masumpay din ang akong teksto ba. So katong, gingon nga, dili man ginunta mi. Dili ginumi mudagan. Apan tungod sa bagang duot sa katawhan, mapugos na lang ginmi, o nahagit mi, nga dawaton ang hagit sa bagang duot sa katawhan. Okay? Unya, gamiton na yun. Katuman laging kang former President Duterte, maumang Yapon, kang former President Duterte, mga igsoon, mga igala, gikan sa filing or sukat nga ni sulti siya hangtod pag-file. Wa gid siya may file. Man gani, nag-file siya for sa iyang COC pagka-mayor, balik sa Davao. Apan, adtong taknaan, napaman lagi time to kanabang replacement. Sa last hour sa Lugway, sa replacement, may back out mga igsoon, mga igala. Si Martin Dinyo, nga mao ang standard bearer pagka-president sa PDP Laban, nga kaubang partido ni former President Rodrigo Duwa Duterte. Og tungod niya na nga ni back out si Dinyo, mga igsoon, mga igala. I do not know kung estratehiya ba to. Si former President Rodrigo Duterte
1: who was then a mayor sa Davao the time, mo'y giduso sa partido o gihatagan o ganabang pagtagat ang singgit sa bagang duot sa katawan. O gihagit niya o gidawat niya ang hagit na mudagan. Okay. So, first time sa history nga dunay inato. Inato gid nga context ba nga ang timing dinto na gyud sa replacement sa katong wa na gyud mura bag 11th hour na gyud. Mao ganito nga gi-question nga dili na pwede. Pero naman lagi mga gitawag ta nga mga legal luminaries, law expert. Nga dili pa illegal or wala pa technicality kung mupuli ang former President Rodrigo Duterte sa maong Kang Martin Dino nga nag-withdraw sa iyang COC sa Partido PDP laban mga igsuon, mga igala. Og tungod niya to, gigamit nila ni Trillanes ang pagpanubat kang Duterte. Sabi nito, hindi tumakbo. So, nalunhat mga igsoon, mga igala. Ang katotoang usa ka tawo nga nihangyo kang former President Duterte nga mahimo niyang running mate. Unya gibalibaran siya ni former President Duterte nga mahimo niyang ka-running mate. Perting sukuwa. Hangtod karon perting paguta. Og kuyaw kayo mga igsoon, mga igala. Ha? Kuyaw kayo og apog. Maglibog ta og hain gyud nagkuha. Og kanabang nagkuha og kusog nga makaako nga magmanufacture og mga bakak. Manghire og mga witnesses. Aron lamang nga dauton ang reputasyon sa mga Duterte. Labi na gyud kang Vice President Rodrigo Duterte nga maoy a Vice President Sara Duterte nga maoy gituuhan nga musunod nga presidente sa nasod sa Pilipinas base sa mga latest survey. Again, mga igsoon, mga igala, kung tinuod ang maong survey, naguna pagyapon si Vice President Sara Duterte. Apan, muna ginaingong apan, doon na pa'y duwa katuig gikan karun. At doon na pa'y dagang mga kausaban. Kay doon na pa'y dagang plano ang mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte nga i-pin down gid sa pag-ayo. O isa na ning impeachment nga gipahigayon karong panahuna batok kang Vice President Sara Duterte. Adunay usa ka vlogger ba to? Nga diya sa Misamis Occidental. Nagpagawas siya sa iyang live nga video mga igsoon, mga igala. O gi-address niya ang maong panawagan ngadto sa mga kongresista sa Misamis Occidental o Oriental mga igsoon, mga igala. Good morning, sir. Naminaw. Nasad ko sa imo program. Salamat na jud. Salamat na jud ko. Nakatunan sa imo program. Tagas si bunga kadingilan ko. Okay. Salamat kang Ani Pansoy Rama. Salamat kay nakay nakatunan. Mao ka na ang dakong kalipay sulod sa akong kasing-kasing nga ang akong mga listeners adunay makatunan. Kay mao ka na akong goal. Mao ka na ako ang objective or target sa akong programa. Nga dili lang ko usa ka radio anchor. Nga kana bang mahimong usa ka og sa kwan pa gatinagingting nga pumpiang nga wa gyoy. Og sa kwan pa ba nga way tunada. Way makatunan. Og kini akong handom og isa ni sa nakahatag og dasig kanako. Gikan kang Ma'am Ani Pansoy Rama. Ang imuhang pagpadayag sa imuhang personal opinion nga naa kay nakatunan sa atong programa. Salamat. Og maginaot ko nga padayon ka nga maminaw og unsay imong opinion, Ma'am Ani? Naining impeachment kang Vice President Sara Duterte. O yun ka ba? O dili? So ang kadingilan nasa 3rd distrito sa atong probinsya sa Bukidnon. Na mga igsoon, mga igala. Karong Lunes na ipahigayon. Huwag ako maghangyo nga dinis probinsya sa Pukinon o kutob sa maabot sa lanog sa akong tingog. Nga atong tutukan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dinha sa Misamis Oriental, lakip na ang CDO, ang Lone District sa CDO. Ano na yung saka taga Misamis Oriental nga nag-live o ang iyang panawagan address sa mga congressmen sa CDO. Sama nila ni Congressman Rufo Rodriguez, Congressman Lourdan Suan, Congressman Lagbas, kinsa pa na congressman di ang anaas ko na. Basta kay kanang congressman di sa Misamis Oriental. Natouch ko sa iyang opinion, mga igsoon, mga igala. Sa diyang ningon siya, yangyo siya, nangaliw po siya. Nga paliog lang. Congressman, gipang-mention niya sa katong mga congressman nga akong gimension. Paminawan ninyo ang tingog namong mga Misamis nun. Paminawa ang among hangyo. Kami nagpadayag og suporta kang Vice President Sara Duterte og dili mi uyon sa impeachment batok niya. Kami manginaut nga dal-on ninyo ang among tingog og mahimuon ninyong basihan sumbanan ang inyong ang desisyon namo nga inyong mga ginsakpan. Dia unya sa ubos balay balaranan karong umaabot nga pagbutar whether i-transmit ang article of impeachment ngadto sa Senado kang Vice President Sara Duterte. Nidugang din siya mga igsoon, mga igala. Mauni ng mga rason akong ipakita sa inyo. Sa unang panahon, ano siya? Gahila kitang taga Mindanao sa isgutanan ng kalambuan. Tali sa tulo ka isla ng maong Luzon, Visayas, Mindanao. Sa unsang aspeto? Sa aspeto nga inapod-apuray o mga ayuda o mga proyekto. Kaysa taas ng mga panahon, nahimo kitang linupigan sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga barangays nga naa diha sa kauluhan nga mao ang Luzon. Nahimo kitang mga iliwit sa isgutan ng ayuda. Nahimo kitang iliwit sa isgutanan ng mga proyekto o kalambuan. Gumikan kay ang presidente sa nanglabay ng mga katuigan gikan sa Luzon, halusa. Anyway, dili mag-inani ang konteksto pero ako lang i-refine ba. Kay di man ako uto masunod yung kwan. Og tugod ni anak, mga igsoon, mga igala, ahon mo siya, og tugod ni anak, ako manawagan. Guot kong ipakita kung unsa ang atong mga pagpangaliw po sa unang panahon. Sa isgutanan ng mga ayuda, proyekto, kalambuan, nagahilak kita, diris Mindanao. Apan bisan pa man luyo sa atong mga paghilak, wala gihapon nato masinati ang usa ka patas nga pag-apod-apod sa ayuda niyatong naglabay mga katuigan. Huwag man gani nadungog namo gikan sa inyo, sa inyong mga baba o sa mga kadaguan sa Mindanao ng mga politiko nga unta moabot ang takna nga doon nagyay presidente nga at least man lang kundili gikan sa Visayas, gikan sa Mindanao. So di pa na ko padayon nun, basahon nun na ako ang opinion ni Ma'am Annie Pansoy Rama, dili jud ko uyon anang ilang gihimo nga impeachment ni VP Sara Duterte, sir. Gikan kang Ma'am Annie Pansoy Rama sa Tresyero Distrito sa Propinsya sa Bukidnon.
2: Okay, so of course, address kini kang Kong Inday. Audrey, ang iyahang statement ay gusto niya ipabot.
1: Balik ko. Matod pa ni atong nanawagan mga igsuon, mga igala. Dili ba? Sa unang mga panahon, naghila kita, nanghila ka mo. Nga matod ninyo, naghandom mo, naghandom kita nga unta, at least man lang dunay presidente may tabo sa history sa Pilipinas. Nga at least gikan man lamang sa Visayas or kaha Mindanao labaw sa tanan. Kita ka Mindanao kita. Sa Visayas, maigsoon, maigala, diya gikan ang mga Ruhas, diya pod gikan ang Usmenya. Kundi kumasip, diya pod gikan ang Magsaysay, Cebu, somewhere. So, ubay-ubay nang sa Visayas. Yan ang himong presidente. Gani siguro ang Garcia, murag diya gyapon gikan. Ubay-ubay na mga igsoon, maigala. Ang Mindanao lang gid ang wapa. Sa taas ka katuigan, mga igsoon, maigala. Ha, grabe nga pangaliupo sa katawhan sa Mindanao. O kana nga mga pangalipo, wala na malilong sa atong idulungog. Tuhod kay mismo sa baba sa atong mga dagkong politisyan sa Mindanao, kakadunggan na to. Sa mga panahon, ugtak na nga dunay mga krisis. Nga ang konteksto sa mga opinion, nagkanayon, nga unta ang Mindanao isiparet lang sa Luzon, Visayas, mabuhi man kita ni ini. O man gani, adunay konteksto sa unang panahon, di ko malimot. Ikunik lang na ako sa statement atong nagpangalipo nga tao nga taga Misamis Oriental, na kung mahimong republika ang Mindanao, ang himoong presidente si former PRRD o ang himoong vice president mao si former governor Nonoy Josubiri, usa lang to ka-opinion ba? Nga kung nadungog sa ano. Huwag mo rin mga igsoon, mga igala, nga nagpadayag siya, katong tao. Nga nagpadayag siya. Huwag sa diyang niabot sa panahon, matod pa niya. Nga ang kadugay ra natong giampo gihandom nga unta dinis Mindanao mahimong nay mahimong presidente gitubag sa labaw makagagahom in the person of former president Rodrigo Roa Duterte. Og sa dihang nahimong presidente si former president Duterte, nabati ta ang usa ka patas nga implementation sa ayuda.
2: Patas ha?
1: Kailay mo to si President Duterte, kay matod pa niya, bisag taga Mindanao ko, pero ipatas na to. Kung hain tong mas naginahanglan atong unahon. Hinungdan nga ang Davao na ulahi yun sa iyang proyekto ang Davao. Sa iyang pagpabubo si proyekto, mauna ng coastal road o kanang tulay na gikan sa Davao to Samal. Kadili gusto ni former President Duterte nga maakusahan siyang bias sa Tagaluzon. Nga kumo kita ka Mindanao siya, unahon ginya ang Mindanao. Apan, bisan pa man ni anak, mas nabati sa Visayas ug Mindanao. Nga kung unsay pribilehiyo nga nadawat sa Luzon, nadawat usab sa Visayas ug Mindanao, ni adto lamang takna ni former President Duterte. Ug matud pa ni ining usa ka tawo nga nag-live sa iyang video. Mao kana. Ug kamo mismo usab, nakita ninyo ang kalipay sa dihang gibubo. Adunay mga nagkinahanglang dagkong proyekto na gitagaan o pagtagad pundo sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Tungod kay nasinati na to, ang wa masinati sa unang panahon. O karnian nasinati na to ni atong takna nga milingkod na si former President Rodrigo Roa Duterte. O tungod niya na, ako maghangyo o sanggalan sa katawan sa Misamis Occidental, Oriental, matod pa niya. Nga kamo, Congressman Rodan Suan, Congressman Ropos Rodriguez, Congressman Lagbas, o katong duwa ka congressman, pamatia ang among mulo nga dili kami musuporta sa impeachment batok ni President, ni Vice President Sara Duterte. Tugod kay, gihandom na mo siya. Huwag naghandom kami nga ang mga proyekto, pribilehiyo, oportunidad nga nasinati namo kang former President Duterte niya itong milabayang panahon. Ha? Masinati na usab nato sa Mindanao kung mulingkod na si Vice President Sara Duterte isip usa ka
2: presidente sa nasod sa Pilipinas. Mihangyo gid siya mga igsoon, mga igala. Og dinis mo kidon. I hope so. Mayon ta napoy manawagan from 3rd District of Bukidnon, Don Carlos Mercy Bayona. Yes. Good morning, Sir Ben. Dinhi na nato makita ang baruganan sa atong mga congressman. Yes. Mubarog sa kamatuoran og magpadala sa salapi. Okay, gikan ka, Ma'am Mercy. Yes. I agree with you, Ma'am Mercy. Tinud-i. Dinhi nato makita. Para nako sad ba? Kung kining atong mga congressmen nga mipirma ni atong 2025, kung maulaw mo og bawi kay nakapirma na ito mo ni atong 2025, bisan naman lamang og mo-abstain mo, murag madawat na sa katawhan sa Bukidnon. Kay ang abstain, counted as no na siya. No nga kanabang, dili na siya counted sa IHAP alang ni atong musuporta na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kay ang no murabag pagpadayag nga neutral ka pero dili siya counted dugang IHAP alang ni atong nagsuporta na i-impeach si Vice President Sara Duterte. So, masabtan mo sa katawhan sa Bukidnon para nako, my personal opinion kung mag-no mo. Now, mag-abstain rather. Kung magno, samot yun. Nga maalsa ninyo, makuha ninyo ang suporta sa bagang duot sa katawhan sa probinsya sa Bukidnon, labi na kung magno mo to impeachment. Pero mag-abstain mo, masabtan gyapon mo. Sa konteksto nga mauni, base na doon na pa yung pending ng mga proyekto diha sa inyong distrito. Base lang ha. Doon ay nga pending na proyekto sa inyong distrito. Unya, doon na pa'y duwa katuig, gikan karon 28. Og mabalaka mo nga dili unya, makalusot na nga project, kon, magpakita mo, ing nunta, maisugon nga paglaban kang Vice President Sara Duterte. Depende na sa inyong pagpasabot sa katawan. Pero ang important thing, para sa akong kaugalingon nga assessment, mas maapiktahan kayo sa bagang duot sa katawhan, labi na sa probinsya sa Bukidnon, kung mupirma ka og yes to impeach the Vice President Sara Duterte. Standby alang sa atong due time painom-dom.

0: ating adlaw na atakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bayo pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
1: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 ko karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, medyo maganda yung yung kinalabasan nung

0: In my personal opinion, mga Ikson, mga Igala, dili biya ko sold out aning ingon ni Senator Lacson nga walay mastermind ng flood control. Dili ko sold out. Ambot sa imo. Ambot sa inyo. Mutuo mo nga walay mastermind ang flood control, mga Ikson, mga Igala? Ha? Ako, mga Ikson, mga Igala, dawaton ako ni ang iyang opinion apan di ko mutuo. Nga naman, di gid mawala sa akong huna-huna. Di mawala sa ako ang kahibalo. Nga every time nga dunay pagpangatake or dunay mga aligasyon, dunay mga bagong testimonya, testigo, nga mag-implicate sa ngalan sa presidente, muhatag na conclusive statement si Ping Lacson. Alang ni atong mupadayag o mutestigo nga dili kuno credible matod pa niya. Og muabot din sa punto nga ang katong mga tao nga gatistigo nga di na implicate ang ngalan sa presidente mao na hinoy ga ipiton og mao ga imbestigahan mao na nga lisod kayo i-connect ang opinion or statement ni Senator Lacson og di gid malilong sa una-una nga naa gid siya gipanalipdan og naa siya giprotektahan. Ang usa ka makasusubo nga kamatuoran, mga Igsoon, mga Igala, niining impeachment batok sa Vice President. Sige, kung uman galing, adunay probable cause, adunay angayng dunggon, paminawon ang sambayan ng Pilipino, regarding sa mga aligasyon batok sa Vice Presidente nga kuno, adunay nalustay nga mga kwarta. Sige, paminaw na to. Pero usa ka impractical nga padagan sa maong investigasyon or pag-prosecute sa usa ka tao sama ni BP Sara nga diin sa una sa simulat sa pool na kining mga tao nga gastan against him, ga testify against him, against her and her family, dugay nang naay kasuko nila sama ni Trillanes, Dilima, Jukno, Makabayan Black, Tiriridon. Adunay mga personal nga rason nga kasuko ngadto sa mga Duterte gumikan sa mga kabalastugan nga lang gimo nga gipurga sila sa panahon ni former President Duterte. Sa laing bahin, makita na to nga tanging ang mga Duterte lamang ang balakid alang ni adtong gusto mudagan pagka presidente karon 2028. Og tungod niya na ma-apply na to ang sitwasyon nga posibleng yun nga politikahon ang Duterte alang ni adtong mga gusto nga magpapili pagka presidente nga gusto mudaog sama ni Martin Tamba nga diin gituuhan nga mastermind sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Labaw sa tanan, mga Igsoon, mga Igala, kung atong ikumpara ang ilahang mga aligasyon batok kang Vice President Sara Duterte sa issue sa flood control nga gimalita-malita ang kwarta, mubati tagkahilas. Nga naman, mura ba kaniog ang nahitabo magod ani karon? Diniha ang nahitabo aning plastada karon. Nga si Vice President Sara Duterte kanunay gugdon tungod kay lagi na ay 125 million sa confidential funds. Unya, ginabuhatan pong istorya nga doon ay kwarta nga bilyon sa bangko. Og naay kwarta nga billions. Unsa may labot nato kintay kung doon ay kwartang billions. Nga naaman sila'y mga negosyo. Unya, kung nato pong i-apply nga kawatan ba ang mga Duterte or kurakot ba ang mga Duterte sa Davao, sa ilang pamunuan, nganong ang Davao dato kayo? Nganong ang Davao grabe og mga ayuda or mga social services nga wala
1: dili ka kumpara sa ubang mga syudad dinhi sa Pilipinas nga diin tuwa dito na nimuyo ang kining mga tao nga ga-akusar sa mga Duterte. Oh. Niya pag yun. Kining ni ang paggukod sa kang Vice President Sara Duterte sa kuno kay naagi kwarta nga kanabang nalustay nga mauni ang kantida. Di ba ka na o sa kuan pa ba? Dili ta maulaw nga tataw o klaro kayo nga pwede tang singgitan sa atong pagpakaruning nun o hipokrito. Kay kung tinuod ta nga concern sa katawhan sa tao asa para sa katawan tungod sa gibuhat sa usa ka tao nga pagtinunto sa kwarta nga din maapektahan ang katawhan, nganong dili mo inana ka arisgado nga mugukod ni adtong mga kawatan sa flood control nga daggo kayo ang na-damage. Mura kag ang naitabo ba kung atong i-apply ni karon, kung atong i-picture out, murag sama ni sa usa ka tao nga nawad-an og 20 pesos. Unya tungod kay nawala ang 20 pesos gabii na, ngit-ngit na, gidagkutan ang 1,000 para pangitaon ang 20 pesos. Og sa diyang nakaplagan ang 20 pesos, perting lipaya. Pero ang 1,000 nga gisunog kay gigamit nga giiwag sa 20 pesos, wa mabantay nga mas dako og damage. Mao ni ang naitabo karon sa kasamtangan ba kun atong i-apply ni karon sa sitwasyon ni BP Sara. Ha? Murag inani. Daw sama sa 1,000 nga nawad-an og 20 pesos. Og tungod sa kangawa, tungod sa kasayang sa 20 pesos, naabtan og gabi wa makitan. Apan tungod lagi kay panghitaon gud ang 20 pesos, ang 1,000 nga mao-mao gidagkutan kay para lang makita ang 20 pesos og nakaplagan ang 20 pesos, nalipay pero wa sa kabantay nga 1,000 nasunog man diay. May buntag, idol, padayon, permi, naminaw sa Heart FM, diri sa Libertad, Quezon, Bukidnon, Dudong Gutierrez ni. Salamat dong. Salamat sa imong padayon nga pagpaminaw. Shout out diya sa Libertad family, shout out diya sa Gutierrez family. Diya sa Libertad, Quezon, Bukidnon, kang Dudong Gutierrez. Mauni ang naitabo karong panahon na. Mauni nga, tataw klaro mangin kayo, nga doon ay gipangdipindihan ng mga tao nagapanggukod kang Vice President Sara Duterte, kaya ako kaka-convince gigo na kining mga tao nagapanggukod kang Vice President Sara Duterte nga dili ma-presidente, aduna gini kabalaka nga mulingkod si Vice President Sara Duterte as presidente. O kini nga kabalaka, mao kini ang kabalaka nga karon palang daan, kita nila nga wagi chance nga di tagukdon ni BP Sara kining kabalastugan nga atong gihimo karon po na na. O tungod niya na, sa di pa muabot ang takna nga magsalimu ang taog dipinsa, magsalimu ang taog dagan, karong panahon na ihuruta ang atong pwersa na di kalingkod ang tao nga mugukod sa atong binuang nga transaksyon karong panahon na. Way dain si Vice President Sara Duterte o kining mga tawhana at dunagyo'y posible nga gihambin nga tinunto batok sa sambayan ng Pilipino, hinungdan nga inani sila ka-arisgado nga ma-impeach yun o matangtang sa serbisyo si Vice President Sara Duterte. Og sa kwan pa, kailangan pa bang i-memorize yan? Apan bisan unsa ang ilang pagpangatake ani. Mornito gyam po sama ni Sir Oliver. Yan po nato nga ang kamatuoran mo gawas. Yan po nato nga ang Ginoo nga magbubuhat nga nakakita sa tanan. Ang dunay patas nga judgment mo intervene og ang kamatuoran ipagawas. Kung ang kamatuoran mutumbok sa mga Duterte nga sila guilty, then, upailalam ta. O ang kamatuoran mutumbok nining mga tao nga nagpakaruning nun karon sabay sa atong pagtuo, then, muna giniingon nga singgitan ta sila sa ilang pagpakaruning nun. Pero may mga igsoon, mga igala, doon ay dos minutos nga nabilin sa atong program. O gadili ko na ni daginuton. Ako na lamang kining gamiton. Pagpasalamat sa atong mga kaigsoonan, sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong programang Barog sa Kamatuoran, ni ining kasunod-sunod sa atuang programa. Sama nila ni Oliver Ferraris, nga gikan sa Lanao del Sur, Sir Oliver. Region Pukol. Bro Hermi Rosales. Ma'am Ani Pansoy. Ma'am Mercy Bayuna. Kang Dudong Gutierrez, gikan sa Libertad. Sa tanan ng mga suking tigpaminaw. O kutob sa maabot sa lanog sa akong tingog via Sibihanan sa radyo o internet. Entero probinsya sa Bukidnon na makadungog sa ako ang programa. Gusto na ko. Ugbot na ko ipaabot kanino nga dagang salamat sa inyong pag-uban-uban sa ato ang programa o paghatag sa suporta, pinaagi sa pag-comment. Salamat sa makanunayong pagpaminaw sa akong programa. Huwag ako naghangyo nga ayaw ko ninyo biyai sa matag-adlaw Sabado sa samang takna alas 7 to alas 9. Huwag akong paningkamuton na kining programa dili mahimong kawag alang sa inyong igdulungog. Sa akong makaya mga igsoon, mga igala, paningkamuton ko nga doon na kita'y makatunan. Huwag ika na lamang mga igsoon, mga igala, sa kinatibuk ang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Gikan sa akong sangalan sa akong sparring partner, Gipoy Batinsela. Ang inyong ubos nga kaalagad sa kanginan sa paglaom, Bensions, programang Barog sa Kamatuoran, magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa Kamatuoran, may bililong banding ng malungtad hangtod sa kantoran. Dagang salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Diyos magapanalangin o magawaban ka na to sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 9 o'clock. Good morning! Let's get up and boogie! O bango na, kasi the 90s heart na. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Hot FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: The

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Oras natin, sweethearts, we've got 30 minutes after 9 o'clock. Good morning! Happy Saturday, everyone! Mga sweethearts natin, ha? Ngayon lang na nakagising. Good morning sa inyo, ha? I just hope na you didn't woke up on the wrong side of the bed. Saka Sabado ngayon, para sa lahat, or kadalasan sa Sabado is wash day. Tsaka welcome nga pala, ha, dito sa ating programang The 90s Heart. Tuwing Sabado, nabubuhay po yung dekada 90 dito sa ating programa. Of course, we'll be playing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12. Imagine that, diba? So, tatlong oras yung pagsasama natin ngayon. So, kaya sulitin natin, ha. Wala nang lipatan ng radyo. Tumutok lang kayo dito sa Heart FM. Especially yung mga tito-tita natin, ha. Yung mga nagka-kwarenta na. Kwarentahe na. At saka yung malapit na mag-50. O, dito tayo magtambay, ha. And of course, kasama nyo si Harvey Stone at your service. At batiin na natin, ha, itong mga sweethearts natin. Demsoy, good morning to you. Eto na yung attendance mo, ha. At saka si Ate Chan. Ako, nag-alala pa talaga na hindi siya nakapagbigay ng tinapay daw. Kasi nagbigay siya the other day. Kahapon ba yun? Yeah. Kahapon, nagbigay siya ng kalamay from Bohol. Napakasarap. Anyway, Ate Cha, ha, sana magkita tayo muli, ha. O, kahit wala nang pasalubong, basta mag... si George, excited na nga, eh. O, ingat po sa biyahe. Galing sila ng airport pa, uwi na ng Bulua. Send my regards kay Kuya Lito and of course, sa iyong driver, ha. Si Cha-Cha. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka eto, may pa-morning shoutout din sa Robinson Boys. Dyan sa may Limkit Kai, ha? Kay Douglas ng Norman Transco Taxi, good morning to you. Alright, let's keep the ball rolling. Padayon tayo with more of your favorite music from the 90s. Magbabalik ako right after this break. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, we've got 47 minutes after 9 o'clock. Good morning sa mga nag-breakfast ngayon, ha. Nako, ang sarap-sarap naman yan. Huwag mong damihan kasi ilang oras lang. Kakain na naman ng lunch, di ba? Pero dito sa amin, ang sarap ng pagkain. Happy, happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts na napapaalis pa lang ng bahay. Yung iba is papunta ng beach. Yung iba naman is papunta po ng trabaho. Nako. Dapat talaga, ha. Duty first. Duty first. Ay, magandang umaga sa lahat din sa ating mga sweethearts dyan po sa may bukid doon. Oy, dito sa Cagayan de Oro, ha, yung heat index forecast natin for 2 days ngayong araw po, napakainit. 42 degrees Celsius. At saka bukas naman is 41 degrees Celsius. So, yung mga nasa labas, ha, ingat po tayo, especially yung mga may alta presyon. At saka, speaking of alta presyon, Hypertension Awareness Month ang buwan na to, ha. Kaya mag-ingat tayo. Inumin na yung ating mga maintenance at saka yung mga stressors sa ating buhay. Dapat iwasan yan, di ba? Dapat magpalayo ka kung high blaron ka ng isa katao, di ha. But anyway, para mawala yung mga stress nyo sa buhay, tumutok lang kayo dito sa ating programa, ha. Kasi nakaka-nostalgia dito na alaala natin sa dekada 90, di ba? O para sa inyong mga pabati, ha, eto po. Bukas po yung numbers natin, 0917-1579-927. O di kaya mag-message kayo sa akin sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Oy, may pabati tayo from Bohol. Eto, baka magbibigay na naman to ng kalamay, ha. Good morning daw sa Milao family, kay Bertie, Epi, Mikmik, Baloto, Paloy. Hi din kay Mio, Dodong, Pepe, Tata, Loloy, Dodo. And kay Fidel Amir from Anton Pinonia, Aceron. Ng Barangay Santa Cruz, Sierra Bulyones, Bohol. Mayong buntag sa mga sanon nato di, ha. 9:49 ang oras natin. More music pa rin sa aking pagbabalik. Tutok lang dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:16 ang oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Bag, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso, bili na! Second hour pa po ng ating programa in the 90s Heart, of course, Sabadong Sabado. A 9 po ng Mayo 2026. Happy, happy birthday ha, kaya Romina. May you have many more birthdays to come, Romina. Hope to see you soon. At saka, hi din sa mga kasabayang mag-birthday ngayong araw na to ha. O, si May Ann, si May. Ano ba yung mga pangalan ngayon? Oy, advance happy birthday din kay May Ann ha. Oh, ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Bugo, shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga wad-wad ng mga drivers natin ngayon ha. At saka yung mga Grab drivers natin, mga poging Grab drivers natin, good morning to all of you. Good morning din kay Auntie Carla Toledo and mga kasamahan niya, mga Zumba Momshies. At saka sa John Ivo Print Shop dyan po sa may Blooming Daily Punan, shoutout po sa inyong lahat dyan. Anyway, I'll be back with the music from Babyface. Keep it right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:33 ang oras natin. Happy happy Sabado din kay Bing Incenso and sa mga kasamahan niya ngayon dyan sa may Buluwa. Hi din sa 787 Laundry, sa lahat ng mga laundry shop natin ngayon na nakikinig dito sa ating programa. Good morning to all of you guys. Magparamdam din kayo sa akin, ha. Kasi yung palaging nagparamdam sa akin kasi yung multo ng bata. Oh, magparamdam kayo sa akin, ha. I-text niyo ako, 0917-1579-927. Hi din sa lahat ng ating mga HPG, ha. Kuya Noel, eto na. Happy birthday daw sa lahat din ng mga birthday celebrants natin ngayong buwan na to, ha. Yung mga May birthdays natin. Oh, happy, happy birthday. That's coming from Noel Arangcon. Kailan ba yung birthday ni Noel? Of course. Diba? Alata naman na December to si Noel. Oh. Pangalan pa lang. December 25 talaga. Oh, advance, happy birthday sa iyo, Kuya Noel, ha. 10:34 na pong oras natin. Sayawan tayo sa aking pagbabalik, Apache Indian. Of course, playing right here sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Yung paniood to na to, ha? Yung mga nagluluto ngayon ng sinabawang gulay. Nako, healthy-healthy, ha? At saka, masarap yung pag may gata, di ba? At saka, meron ding pwede din yung pritong galunggong, di ba? Tamang-tama. Kasi sabi nila, crisis ngayon. So, dito muna tayo sa mga medyo, uy, in fairness, ha, yung galunggong, mahal na din. Nasa 200 plus na yata yung kilo niyan. Oh, shoutout nga pala ha, sa ating mga kaibigan dyan ngayon sa may Carmen Market. And of course, ever yan, talaga forever yan na naka Heart FM yung mahogany section dyan ha. Kay Ma'am Nanette Raniego, mga kasamahan na dyan. Good morning to all of you! And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ha. Attendance check. Mayong adlaw kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, kay Nino Ansabel Bactong, kay Mercy Inday Mansueto, and BBQ Family. Happy, happy hats. Sabi na, happy. Mainit po na Sabado ngayon. At saka kay Joseph Ranara, sabi niya, masarap na yung sinuglaw. Oh, kahapon lang, Joseph, nagsinuglaw kami. San ka ba? Good morning to you, Joseph. Ah. At saka yung mga kaibigan natin, mga Imputada drivers. Good morning to all of you, mga bogey. 10:48. Babalik ako with the music from 98 Degrees. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:18 ang oras natin. Final hour na po ng ating programang The 90s Heart. Of course, kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Saturday morning. Oy, mag-udto na ha. Andam na ba itong paniudto din ha? Ay, sarap magsugba-sugba karon, di ba? Tsaka may kinilaw at mainit na sabaw. Sana all, STK. Oy, happy birthday nga pala ha, sa kapatid po ni Mommy Marilyn. Happy birthday kay Aurora Bibet Aureo Antiga. Diyan po sa may poblasyon Kabanglasan, Bukidnon. Shoutout din sa lahat ng mga Aureo family. Kumusta kayo dyan? Nangumusta po si Mommy Marilyn. At parintin na nato, Mommy. Happy listening sa inyo dyan, ha? Gonzales family. And of course, Mommy, maraming salamat sa pasalubong mo kagabi, ha? Di tayo nagkita. At saka, hi din kay Eddie Kinya, mga sweethearts natin dyan sa may Maramag, Bukidnon. Yung mga Booktram ko drivers natin, shoutout po sa inyong lahat. At saka sa ating mga HPG, Joseph Ranara, si Jay Tagalog, Noel Arangon, at saka si Jerry Kabuyaon. Happy listening po sa inyo. Shoutout din sa ating mga friends dyan sa may Upper Nazareth, especially kay Sarah. Mga kapitbahay ni Sarah dyan, happy listening po sa inyo. Dyan din sa may Zayas. Ay, ang daming nakikinig dyan, ha? Zone 10 Upper Carmen, shoutout din sa inyo. Mommy Gemma Popos, good morning, Consolacion. And of course, si Nanay Kunching Lim, happy listening po sa inyo dyan. Dyan din sa may Bonbon at saka sa may Barangay Bayabas, ha? Shoutout po sa itong mga gwapa nga mommy diha. Good morning sa inyo. Oh, si, sino ba yun? Nagtitinda dyan ng hot cake. Nako, ang sarap-sarap ng hot cake. Pero mainit pa rin ang hot cake. Sing hot sa nagtinda ha. 20 minutes after 11 o'clock, more music pa rin. The best of 90s. Of course, dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. This is Heart.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon, 11:38 ang oras natin. Eto ha, masaya tayo kasi nag-message sa atin si Mommy Gemma Popos. And of course, ang ating mga sweethearts natin dyan sa may Zone 10 Upper Nazareth, Nazareth Upper Carmen. Iba din yung sa Upper Nazareth ha. Ang daming nakikinig din sa atin dyan. And of course, unahin natin dito sa may Zone 10 ng Upper Carmen. Naminaw sila dito sa ato ha. Shoutout kay Sherilyn Bayuda, Norma Cavan, and hi din kay Emily Abansado, Edil Gunayan, Susan and Roxanne Yamba, Rosaline and Josephine Morong, kay Marilyn Cortez, Abby Macas, hi din kay Mildred Jacob, Mercy Pagia, Alma Barangan, saka kay Lourdes Llarenas, hi din kay Ruth Jane Jovesano, mga solid listeners sa Puruk 5A, Zone 10, Upper Carmen, Luyo sa may eskwilahan. Oy! Happy, happy listening po sa inyo ha. Maraming maraming salamat at araw-araw kayong nakikinig dito sa Heart FM. Hi din kay Zoe Viralio at saka may pabati din siya dito ha. Shoutout din sa 787 Laundry Shop, sa kanilang kasamahan niya si Janet, and of course sa kanilang mga customers, yung mga gwapo o gwapa. Hi na din daw sa kanyang mga tito dita kay Noel Paconio, Amping Kanunay, at saka kay Jessa Camarista. Happy happy listening po sa inyo ha. At saka pabati siya na ng happy happy listening kay Julian Azucena. Alright, 11:39 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Of course, we're still doing the program The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
3: You

92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM, Bukidnon. I'm not gonna go yet. We're actually just starting. Hi, sweethearts. Music from the Heart, the weekend edition. Sa mga kakatune in lang, magandang hapon po. Magandang pagpaniud to. Oo, sa mga nag-lunch out there. Sa lahat ng mga eateries na naka-background po si Heart FM. Oh, magandang tanghali ha. Happy eating. Oh, shout out natin yung mga nasa Gracewind Hardware, Gospel and Psalms Hardware, 2487. Also, oo, yung mga super moms and Wonder Woman ng Gracewind Hardware from 4576. Magandang hapon sa inyo ha. Sige, baka may gusto kayong batiin ng mga mommies out there. I would encourage you to really text us here. Diba? Pa-advance nyo na para bukas. O, sa plano ugma. Sa surprise ninyo kay mommy ninyo. Sige, share tayo kasi baka magka-idea din ako. Anyways, ako idalgo muna sa ating Facebook page. Ayan, maraming salamat ang mga music ng Heart FM. So touching. Maraming salamat po. Kahit sobrang busy ako sa 787 Laundry Shop, di ako maka-shoutout sa Heart FM. Kulang ang araw ko. Happy listening to Hidalgo Family with my kids. Keep listening now. And hello to Mr. Joel Masa of Limkit Kai Creative Designer Station. Maraming salamat po. Hi to Love Z. Oh, Love Z, ah. Of Barao Paul. Magandang hapon. Here's where you can text George sa lahat ng mga shoutouts and requests. Yeah, Let It Rain On Me. Una ninyo ako ng mga pabati ngayon. Oh, kasi sabi ko nga, I dedicate this episode to all our moms out there. Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7.

0: on to the second hour na ng ating Music from the Heart. That and more, dito lang yan sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan, mahigala na sab kita sa atong naandang programa nga mabati ninyo sa inyong mga tagsatag sa mga radyo, ang mga panid sa kagahapon. O kinilang yapon yung higala si Kuya Ern, makiguban ka ninyo, sabay na sab sa paghatag ug laing pagtagad sa kinabuhi sa usa ka babae nga si Elsie. Elsie, salamat sa higayon o nga oras nga ikaw nakatawag sa kuha para pag-share lang sa imong kaagi. Daghan kay salamat, Elsie, o sana kini nga nakasuporta gid sa akong matag-adlaw nga programa. Susama kay Elsie, mga higala, basi na mo yung mga kasinatian din ha, mga kaagi, pwede ninyo i-share sa ito. Dili na kinahanglan na magsulat pa. Pwede rin ninyong i-tawag sa itong cellphone number para mag-heart to heart ha, pag-share sa inyong kaagi. Sulti ninyo, i-asoy ninyo ang inyong mga kaagi diri sa itong programa. O ba ninyong higala si Kuya Arn? Tawag lang mo sa atong cellphone number 0970-871-9592. Masbun ko no, 0970-871-9592. Mao na itong contact number kung gusto ninyo i-share inyong kaagi. Okay, sa dili pa, kumusta-kumusta ang tanan ng mga listeners nato sa nagkalaing mga lugar na naabot sa atong programa. Daghan ug daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Usa na kamo nakahatag og inspirasyon sa akong paghatag og kinabuhi sa nagkalain-laing mga kaagi sa matag tao. Labaw sa tanan, kumusta atong mga nagminti na gyud og nagsalig hantud karon sa atong mga product, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Mga higala, no? Ayaw ninyo si Piata og ayaw na ninyo kalimti nga mamintin gyud ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay dili lang naingon nga makapawala sa at kahapdo sa atong tiyana atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili lang ingon nga makapawala sa tugnaw sa palibot. Nakapanambal pagyud ka, mahigala. O nabatasanaw na nato sa pagmintin pag-inom ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para sa wala pa makaibalo, abi ninyo kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon para sa mga bagong listeners nga nindot yun sa mga higala nato nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion, labi na mi tukar ang gitawag nga insomnia. Mulimbag-limbag na lang, mutakilid mo, hayang mukulob, di yun makatulog, hantun makadlaw na lang. Kulang na ang tulog, kulang na ang pahulay. Diha ang hinungdan nga mubaba ng imong immune system. Hinungdan nga diha naka makatakbuyan ug mga delikadong sakit. Kung mubaba ng atong immune system, dili maayo mahigala nga pasagda nato ang natong pagkatulog nga kulang kini kanunay. I-share di na ako diha kaninyo kanunay ang atong Capricorn with Malunggay and Santon. Labi na sa mga higala sab nato nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw ang ubang nagduha ka adlaw before sila makapagawas tagtulo ka adlaw upat hantud usa ka semana. Dili maayo mga higala nga tagpila ka adlaw una kita makapagawas sa atong hugaw. Magsuffer atong tinay ni ana. Kita ra gyapon ang magkaproblema. May lagmandala-dala pagtambal kung simba ko mahulog sa colon cancer. Tungod sa atong pabaya, muna dili pwede nga tagpila ka adlaw before ta magpagawas sa atong hugaw. Kinanglan sa usa ka adlaw, duha ka bisis kung pwede ka duha ka bisis na magpagawas sa atong hugaw. Importante mapagawas na to atong hugaw, ha? Makatabang atong Capricorn with Malunggay and Santon. Kung sa mga higala na to diha nga way klaro nga pag-ihi, ihi karon ta taud ihi na sab. Disturbo na sa atong pag-relax, matulog ta, gikan ta nag-ihi, mubangon na pud ta kay mangihi na pud. Dili maayo mga higala. Makatabang gyapon ang Capricorn with Malunggay and Santon. Tungod kay aduna siya cleansing effect ang atong Capricorn mga higala. Gawas nga nakapangapi ka, mawala imong katugnaw, mawala ang kapdo sa imong tiyan, nakapanambal pagyud ka. So ayaw pagpanukos, pag-maintain sa pag-inom sa atong kapi. Capricorn with Malunggay and Santon. Atong ipahibalo sa inyo ha, ang 180 grams, katong nakapalit dito, murag light gold ang pouch, ang color. 180 grams man na siya. Karon gipadako na siya mga higala, nanay siya ay 200 grams. Inyo na ka nang mapalit, basi nana na sa inyong mapharmacy, diha sa inyong lugar, ang 200 grams. No? Nya, tapos makasib ka mga higala, kay kung tunga lang sa kutsara imong matimpla sa gamay nga tasa, sa isa ka adlaw, kaysa lang po ka mo inom, maabot og usa ka bulan og tunga ang imong pag-consume niya ng usa ka pouch nga 200 grams. Basta tunga lang sa kutsara, kaysa ra ka mga pisa usa ka adlaw. Katong 180 grams, okay gapon to, tunga lang gapon sa kutsara, siguro mga bulan lang kapin. Kara magdako-dako na mo ng 200 grams. O ganapon kita yung gamay sa una, 100 grams sa itong light gold gapon, gamay nga Capricorn.
karon 110 grams sa makita na ninyo na sa inyong mga parmasya. Usa mang hinaot ko nga inyong i-maintain mga higala, no? Ang atong Capricorn with Malunggay and Santon. Makatabang ka na kaninyo. Pwede sa mga diabetic na nag-amping nga dili mo tasing lang blood sugar. Pwede kayo mo ni ana, sir, ma'am, no? Sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Kay pure corn coffee na siya na Malunggay ug Santon nga walay sagol gyud nga chemical. Mga kwan gyud na siya mga higala. Original nga corn coffee gyud siya, no? Na isagol nga Malunggay ug Santon. Nga gani, samtang nga magtanaw kag telebisyon, nya sige na nimo ginainom ang atong Capricorn with Malunggay and Santon. Niyanang gabi sa dili pa ka muhigda, batiun na gid nimo ang pagduka. Pagkabuntag, daghan kay kag mabawas nga hugaw dito sa inyong CR. Nga na siya kanindot mahigala, hinduan ang sulod sa imong lawas tungod kay lagi, ano na siya ay cleansing effect ang atong Capricorn with Malunggay and Santon. Mahinaot ko nga mo na inyong ikapi mahigala, no? Taman sa laminaw. Katong wala pa makatesting, testingin ninyo mga higala. Mabatanon man, maidaran, matigulang, pwede kayo ni Ana. O sa lain bahin usab, may tungod sa atong mga panuhot pamaol. Labi na sa mga buntis, nindot ni sa inyo ha ang Orion Herbal Liniment Oil. Kanisya nga Orion, green ang taklob niya ni ha. Green ang taklob, green po ang sudlanan. Solid green ang plastic niya mga higala, ang kolor. Mao ni siya ang dagkag kagamitan kining haplas, pwede siya sa panuhot, pamaol nga imong haplas sa imong lawas, sa mga buntis dili angayan mabalakang mga buntis nga maghaplas mo niini kay wala siya chemicals. Mga pure herbal gyud ang sagol sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang green ang taklob, ang green pud ang sudlanan. Pwede sa mga katul-katul sa panit, mga rashes, mga bun-i og pangagod. Unya pwede sab sa adunay mga almoranas. Tumutukar rin yung almoranas mahigala, butang ilagapas nga naay Orion, matagabi eh. Kung namoy mga bukol sa inyong asa nga part sa lawas, butang ilang ugapas yapon, o butang ipog Orion ang gapas, ha? I-maintain ay kumpiyansa sa mga bukol mahigala. Mga kaspa sa ulo, kung di naging madala sa mga shampoo, kung sa imong gishampoo niya na para matanggal lang, kung di naging madala, nudnuri ka nag Orion na imong buhok, ang imong bagol-bagol niyo para matanggal ng kaspa. Gani po, din sab na sa adunay mga kuto o lusa sa mga bata. Bisan pa man sa mga dagko, kung na yung mga lusa o kuto o kuyaman. Tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? O pwede nyo nang haplas ng buhok, tanan. Look pa ang buhok. Pag malukop na, manutsuot man sa scarf sa bata o bisan sa mga dagko. Putsa sa usaka oras ng sinupin. Kung malukop na sa haplas. Usaka oras, tanggal na pagka ugma siguro mahigala o... mga tanggal na ng mga lusa ug kuto tungod kay adunay anti-parasite properties ang atong Orion ug aduna siya kakawate life extract nga herbal nga dili gyud ganahan ang kuto ug lusa ug kunyaman nga mapuyo ni ana kung naa atong Orion kay naa siya kakawate life extract. Kung masamad sab kasimba ko, dali ra kini siyang mutang-on ang dugo. Kung masamad ka, taplaki og gapas nga naay Orion, mutang-on gyud ang dugo niya. Dili gyud siya maduulan og langa og longit na samtang imong samad kay naa siya citronella extract nga herbal. Mauna siya mahigala, no? Nya dali siyang maayo tungod kay aduna siya himag oil extract. Labi na ka mga katul-katul na asbukin, mga tilas, mga say, mga tagnok, magdala-dala mag Orion mga mag-uoma, maglampas, magdala mag Orion kay di malikayan, masamad mo mga sagbot nga hait kaayo, magdala-dala mag Orion, balon-balon lang gud. Kung na mga insekto nga katol, makapanambal na yun mo. Inga na kanindot atong Orion. Dili lang sa panuhot, dili lang sa pamaol. Basta sa mga buntis, okay kayo na. O protektado na ito sa lamok dinggi. Kay delikado ang lamok dinggi, may gala. Kung makapangaplas natin yan na, dili yun na mudool ang lamok dinggi tungod sa citronella extra. Mauna siya ang green taklob ha. Kunya gani, bisan pag kung na mga butoy-butoy sa inyong kalabi na ka ng mga matagtiki, may gala. Lagi nagsulti ni Ines ako ha. Nga matagtiki siya mahigala. Unya, unsa na lang ipagtumar niya nga murilib lang ang kasakit, nga ngulngol. Gibutangan rin niya ang Orion. Pagkaugma yun, yung gawas ang mata. Nga na sa kanindot mahigala, no? Huwag napon kita yung sa ka-Orion, orange ang taklob. Kining orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mga kahigalaan nga mahilig sa mintol o bugnaw nga Orion. Mao nga ipaiguan sa atong supplier nato nga matagagpagtaga ng mga higala nato nga mahilig sa mintol ug bugnaw. Pero pangmasas lang yun na mga higala ng atong orange ang taklob, dili para sa green nga daghan siyang kagamitan.
Nindot sa imong feeling ato mamassage ka, mahilot ka, ngoto ang urin sang taklog. Manghinaot ko mahigala masabtan ninyo, no? Nasa mga parmasya o butika lang mapalit ninyo ang ato mga prada. Manghinaot ko mahigala nga nasabtan ninyo, no? O napakitay uban pang mga product nga akong i-share o niya. Pero dili pa ako sa sugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa atong sinder nga si LC. No? Istambay lang sa uban atong mga product pa o niya ako nang i-share niya. Mga higala, dili na to malikayan nga mubati kita o gugma sa mga tao nga wala makagusto sa toa nga lain ang higugma. Mao kining kaagi sa atong sindir nga si LC. Para masabtan ninyo atong Tagalog kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang iyang ipangayong awit.

Oh, Elsie, nakasuloy ka. Gilaay ko sa balay, Ilin. Wala din mulaag si Jorib sa inyo, ha? Kagapon, dito siya kagapon. Dali, mangisnak ta. Milaag ko din kay Gilaay naman ko. Kumusta man si Jorib? Dito siya kagapon gani, na Noroy me. O niya, nangisnak pa sa gawas, kami lang doha. Hoy, mura din mag-uyab di ay. Abi nimo, Ilin, kung dili palang ni manhid si Jorib, siguro, nagka-uyab na mi. O, tempa, on sibot pa sabot nimo. Kung di palang manhid ni si Jorib, nagka-uyab na siguro mi, kung napansin palang niya ang mga kipakita na o nga kabuutan, kaayo, pagtagad, o kung sa'y problema niya, bisan wala ko'y trabaho pa, nga alam mo ko'y allowance ginagbay, pinadala ni ate. Tagaamasad ko ni mama. Para ko siyang pahol mo ng kwarta. Tempa. Nabay uyab si Jorib? Ambot mo, alaw ko balo. Wala mo kusukin na kita sa nagdalag babae. Kaya nga no, di ayunta. Nakay gusto ni Jorib, no? Ay, nagsaba ato-ato rin, ha? Oo, nako'y gusto sa amaw. Naan ko palagi, matod pa nimo kundi palang siya manhid. Uyab na unta mo. Maugani unta, pero gibaliwala niya. Siguro dili ko niya tayo. Pero, abi ni Moilin, mahal ako si Jorib sa hilom lang. Pero lagi ka ng makaingon ko nga manhid siya, marag baliwala lang ipakita na ko nga mga reaksyon. Sayang! Huwagin mo na lang siyang panguyaban. Tonto. Kalong sa mga nanguyab ang babae. Chokraw eh. Nalilingkot sa mga snack ta.

0: Ya on sa may paagi ni mo nga makabantay si Jorib nga nakagusto ko sa iya.
1: Wala ka na lang kung si problema niya, tabangan ako siya.
0: Ah, pakita ko kamayo para mapansin niya.
1: Bas hindi, og tungod sa akong kabutan niya ipakita siya, makaroon na sa pagpanguyab, di ako siyang suktun, kaya naman ko'y gusto nga hilom siya. Pero lisod po ako'y manguyab. Babae ba'y ako? Mga nagingon pa nga, hanggang tingin ka na lang.
0: Ah, sige lang. Padayo na lang niyong kabutan kay Jorib. Kay? Mahonaan na niya. Mapansin na niya. Manguyabra na sa imo, ha? Elsie.
1: Pabutan lang na ako. Basta, ay, magpinuotan lang ko sa iya.
0: Mahal gini mo si Jorib.
1: Oo. Pero magpaabot lang ko.
0: Ah, sige lang. Mapansin ra ka ni Jorib.

0: Ayo. Elsie.
1: Si Jurip. Muka mas ko. Karilang Jurip, karilang. Oh, may kaniya ka.
0: Oh, grabe sa mnimo eh. Wala mo kag nakabati o ganang nanuroy pandisal nga gusto ka mukaon.
1: Wala, kay ba si mahasol na ka. Nga, dugay ko ni Gawas.
0: Ah, ano rin ta? Wala ka sulti ni Ilin? Birthday sa'yong manghod?
1: Himalo ko, gitawagan ako niya kanina.
0: Ah, unya, magkita-kita na lang ta dito.
1: Unya ano, manghagit pa magagpanuroy ka ron nga, mad tumanitaon niya dito sila ha.
0: Ah, ba sinugilaay ka?
1: Ah, okay naman. Magkita na lang ta dito.
0: Oh, sige. Gani ang takakainugwa pa kasulti ni Ilin. Nga birthday sa'yong manghun, mo ito nang invite sa kuha.
1: Giyaw na pa ko niya pag-invite. Nga mag-adto na ko niya. Nga, tapos ingon siya nga. Asultihan daw ka.
0: Sige, kita na natin ito niya ha.
1: Ah, more nito yun, Denny mo.
0: Oh, siyempre, para magtipok tayo ito mga barkada.
1: Ah, sige, sige, sige, Jorip.
0: Ah, sige, Elsie, magkita na natin ito.
1: Ah, sige. Sige.

na sa pagkako mapansin ni Jorib na. Kung laki pa lang ko siya na babae, duger ako ng uyab. Kaso lang, babae ko. Tama lang yun sa sekreto. Hi. Mandam ko para mga tumihan niya. Magkita-kita naman niya po dito sa ilan ni Ellen.

0: Ay, salamat Ilse ni amo. Oh, Eileen, asa mangundi mo? Ay, mabuti tutuwa pa ni si mba pa, diyan ni pagkaundre. Diyan masilingan rin ko na itong bisita na mo. Ma, diyan sila ni Ilse ma. Ay, Ilse, dali, dito mo na inyong lamisa dito ka. Eileen, dada siya dito. Wala pa si Jorib, Eileen? Wala pa man. Pasing karon taon-taon. Oh, na. Uy, hala. Ilse, na ikaw bang chicks? Oh. Ay, hugno ang kalibutan ni Ilse. Nga na ikaw ban si Jorib ng chicks. Ikon sa kanan niya, Eileen. May palorat na karon.
1: Hello, Ilse. Mayong gabi sa inyo, ha? Eileen, may gabi. Asa mang birthday?
0: Mabot na to karon, Jorib.
1: Oo, oh, anong kapulik ka mag-istorya?
0: Jorib, kinsa na?
1: Oh, Ilse. Eileen, akong uyab. Anong nanigan na inyong mata?
0: Uyab ni Mark?
1: Ingon ko, uyab na ako. Si Asli, mga friend ako, mga close friend ako.
0: Ah, hello sa inyo, ha? Hello, Sam. Imogin ang uyab.
1: Unsa man di ay, uyab na ako ni si Asli. Gidala na ako para maipailailan ako sa inyo, ha?
0: Lingkod, Asli, man lingkod po. Jorib.
1: Salamat kay Eileen. Oh, Ilse, kumusta?
0: Hindi, ah. Ahay mo din na imang uyab?
1: Oo. Bago pa lang miyani, mga 2 weeks pa lang.
0: Aduha po makasimana di ana nagka-uyab.
1: Oo, Eileen. Di ba, Asli?
0: Oo. 2 weeks pa lang among panag-uyab ni Jorib. Maon ba? Sige. Kay mga una ta na nang nag-birthday, oh. Tana, magpaigo na ta. Asli, ay kaulaw ha. Jorib, ikaw na paigo sa imong palalab ni mo. Ilse, pagpaigo na di ha, Ilse.
2: Ha?
0: O, unsay ha. Pagkuha ng plato kay mga una kita.

Pasensya na kay Elsie. Na naman ay uyab si Jorib. Pero di kakabintahan na itong uyab. O pagwapahay lang, ay makigbugno kay mong kagwapa itong mayhana. Sexy lang siya. Kay mahilig sa mga sayal nga pokpok. Hilig na si Jorib yung anak nga klase nga babae, di ba? Ay, mapuyang gusto. Sexy-sexy. Sayang. Mapapansin ni Jorib. Ang akong ipakita nga tanan nga kabutan kaniya. Namo, ate mahimo niya na, Elsie. Basin makakita karag lalaki. Gusto nga ako para sa kay Jorib. Pero wala tayo mahimo na siya yuyab. Guwapa o sexy sab. Pero sa pagwapahay lagi, kupahit ka, oy. Lahil lang to siya kay mahilig sa puok-puok nga sayal. Sayang. Sayang.

ato ta sa unahan Elsie bang snack ta. Ah, gigotam na day ka. Ani solo bitaw ta diri sa mall para magpabugnaw nya magnita tag makaon-kaon kay alas 10 og gigotom ko apo kay pamahaw. Ah, sige Elin. Ah, Elin. Tanawara guna. Diba si Ashley na nguyab ni? Oo, si Ashley na. Uyab ni Jorib, pero dahil maliki kauban lagi, guwapo po na lalaki. Panida na to. Uyab ba si ni Jorib niya, tapos na sila yung lalaki yung kauban. Panida na to, dinirata na pinki pa si Makit Antania. Dinirata, dinirata, magpasampung ka din. Dinirata sa may mga tao ang adagan. Sige, sige. Panida na to, sunda na to. Ko masayop. Uyab na ni Ashley. Oo, oh, naghinawira ko sila kamot. Hala. Oo. Oh, oh. Kinala ba'y palos Jorib, ane? I sultihis Jorib. Jorib.

0: Jo, may ka nakaari ka, Jo.
1: Gilaay ko sa balay.
0: Waray ka mo ato sa imong uyab.
1: Na-schedule siguro ugma, mag-nori mi ugma.
0: Jory, paminog maayo.
1: Saan na?
0: Dito mi sa mall kagahapon ni Ilin. Nang laag mi kaming doha.
1: Wa mo manghagad?
0: Surprise lang. Nagkita lang mi.
1: Oo niya. Kanaraisulti ni mo nga dito mo sa mall, nagpaibog ka.
0: Wala na ko'y lain isulti si mo ha. Huwag ayaw lang kakurat ha. Kagahapon samtang dito mi sa mall kay mangita on tami kananan.
1: Kaya nga no?
0: Nakita na ko si Ashley, imong uyab.
1: Nakita ni mo? Nagusa man siya sa mall. Siyarang usa?
0: Okay lang untag siyara usa. Nasa ikaw bang lalaki?
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulong matagabi. Sa akong paminaw yun, nindot gate kaning kapiha. Kay nakasuhay ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainong ko aning kapiha, sa Capricorn, lami na akong tulog.
4: Pila na kauras karon imong pagtulog?
3: Nibalik siya sa 8 hours.
4: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, ang Capricorn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kaya abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, ma'am. Nakikigunit ang haplas niya.
6: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
5: Oh.
6: Kay, mugin niya akong ginagamit.
5: Saan sa man?
6: Sa una nagbuntis ko sa pilmero na kong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
5: Mm-hmm.
6: Motong sa ipakaduhan na kong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
5: Mawi mong gi-aplas pagbuntis ka?
6: O natagam ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit, tilugay binigaw sa bata.
5: Mm.
6: Nga, dugo, bito na nga ginako.
5: Mm.
6: Motong na-aliksyon ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommend ako na ko nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
5: So, gihaplas nimo sa nagbuntis ka?
6: Opo.
5: O, na efektibo, ma'am?
6: Grabe, efektibo. Dili na dyan gawas ang bata niya. Wako kayo, feel nga ka na bitong...
5: Sakit.
6: Sakit bitong tiyan.
5: Mm, sa pagpanganak.
6: O, sa pagpanganak. Wala
5: dyan. So, gikan sa pagbuntis nimo hangtod nanganak ka?
6: Oo.
5: Orion Herbal Oil may gagamit?
6: Opo. Modi lang gagamit.
5: So, sa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
6: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
5: Walay panuhot.
6: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit day sa tiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata.
5: Mm.
6: Tungo din na sa panuhot. Pero kung mo gamit ka ani, tisid ang proven good para sa ko.
5: Orion Herbal Oil.
6: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka gamiton.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas ang Mega Carsoft Gel capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kaugatan ug paminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni sa mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
1: Kita nimo? Nagusa man si Samul? Siyarang usa?
0: Okay na untag siyara usa. Nasa kaubang lalaki?
1: Kaubang lalaki? Ilsi ay pagtinunto. Ayog daota akong uyam. Dili inga na si Asli.
0: Bisan pag si Ilin, kaming duha.
1: Ay inyog daot akong uyam. Salikin na kay gusto dir sa ko, inyo na lang daot-daoton. Hibalon ako, Elsie. Gisultihan ko ni Ilin nga nakahilom nga gusto dir ka na ko ugugma. Pagbati. Pero sorry, kay si Asli akong gusto.
0: Gisultihan ka ni Ilin?
1: Oo. Pero ano may problema? Normal na. Malipay bagani ko nga na'y nakagusto sa ko, ah. Kaso ikaw, pero si Asli akong gusto. Mana ayog daot-daot ninyo si Asli. Tungod lang kay ikaw na kay gusto din sa ko, ah.
0: Jorib, tinuro mo kong gisulti. Nasa ilaing lalaki.
1: Gusto ba ninyo magkabungkag na nga barkada? Ay kong sultihin niya na, ha? Bista lipay ko, muari ko dirip pawas ka laik tapos magsulti-sulti kang niya na.
0: Jorib, di ka matuo?
1: Dili nga nga klase pagkababae si Asli. Buutan siya. Nanguyab kayo ko siya kay buutan. Nga tapos daot-daoto ninyo. Gikan ka ron, ha? Di na kumulaag din, eh. Kalain ba ninyo nga mga barkada? Labi na ikaw, Ilse?
0: Nagsulti lang ko si Dino. Nakita na po si...
1: Ah, hilom! Diyan na ka! Gusto kong makipanuro siya mo, ha? Nagpuisit, eh.
0: Relax lang, God. Tinod lang sa pangong gisulti.
1: Hilom lagi! Dili nga lang akong uyam. Buutan si Asli. Buutan siya!

Wala siya motoo nga, imo siyang gisultian. Oh, Eileen. Nasuko ni nun siya diri sa ko ah. Nasuko siya sa imo ha. O nga ako siyang gisultian. Pero sige lang, bahala siya. Ah, may balaan na gapo na niya.

Oh, na may gising niya picture si Elaine sa koa. Ako iupin. Sin po to? Oh, dyan oh, si Asli kiniog ka tong lalaki nga yung kauban nga nakita na mo ni Elaine dito sa mall? Naginawira sa ilang kamata. Na-chat ni Elaine nga ipakita na kay Jorib kung one hat.

0: Chorip, kumusta ka? O nagiging mo laag dire?
1: Kasi may ganahan mo laag? Sigpang daw ito mga tao nga nagtarong mo ng mga tao?
0: Sorry na, God. Parang lang ka makatoo. Dili ko gusto nga. Dili ka makahibalo.
1: Kung saan na sa inyong pagdaot kay Asli? Pareha na ng muduhan ni Ilin?
0: Nako isin nga picture sa imo, ha? Ha?

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom po na po ng loperamad yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong sa ka-pirming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Carmina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsay may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko kay isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po akong mga anak ani. So karon, lami po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:33. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

everybody. Only the sexy people.

ti pinangga akong hinigugma, nganong kaniman ang gibalo sa ako unsa may hinungdan imo kong gibyaan, kasakit pagyud sa akong dughan. Ayog ka balaka, kita na ko gwapa, Miss Universe pa ang forma, size 36 24 36, very pretty and very sexy.

mawa. Teka na, masako ang imong mama. Pero inday, ayaw kang balaka. Narako din ni Permi Inosara. Dili na kumangita o glain kaysa dugan

0: show spin-off.
1: Kada Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chada Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making

0: Heart FM time. It is now 7:30.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
0: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw,
5: gluta para sa kinta,
0: papaya para sa kinis,
5: at carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
5: at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
0: Hanapin
5: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Glow na todo
0: sa presyong abot kaya.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo?
0: Bili na!
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
7: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
6: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
6: magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
0: patotoo,
8: karanasan,
0: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. At din siyempre, ng ating mo na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1, and Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ng ating mo na mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumbig-tumbig pa, mga kaibigan. May caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Sino po sila?
1: Nanay Mildren po.
0: Nanay Mildren. Okay po. Nanay Mildren, taga saan nga po kayo, Nanay?
1: Oriental Mindoro po.
0: Oriental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Mildren?
1: Ako po, lang 50 po ako noong April 20.
0: Wow, sarado 50. Golden girl.
1: Okay.
0: Salapi. Okay. Sige po, Nanay. Nanay Mildren, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo. Madami na nga po. May nagregalo po sa akin nung nag-birthday ako ng 2 box.
0: Wow! May nagregalo sa inyo?
1: Opo. Dahil yun ang inainom ko lagi, yung rice coffee po.
0: Salamat po, Nanay Mildren. Nanay Mildren, ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Ay, pabati naman po kay Belen Rala po sa BB1.
0: Yes,
1: siya po
0: Nanay Belen.
1: Sa akin.
0: Nanay Belen Rala. Maligayang pakikinig po. Maraming salamat. Thank you very much po. Okay po. Nanay, ano nga po yung, ano po yung, bukod po sa nakwentuhan po kayo ni Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo? Ano po yung karamdaman po ninyo kung meron man bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Simula po nung ako uminom po ng rice coffee po, hindi na po sumakit yung suso ko. May bukol kasi po ako sa suso.
0: Ah, may bukol po kayo sa suso. Opo. Matagal na po ba yung bukol na yun?
1: Ma, 1 year na po.
0: O, napatingin niyo po ba yun sa doktor?
1: Opo. Napatingnan ko na po ito.
0: Ano pong sabi ng doktor sa inyo? Ano pong advice ng doktor sa inyo?
1: Kailangan daw po yung mamugra bago biopsy. Ayaw ko naman po pa biopsy.
0: Dapat po talaga ganoon. Ganoon po yung proseso. So ngayon, sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Ako po ngayon, Kuya Boy, tumaba. Bakit ganoon?
0: Baka po, Nanay, kasi ano po yun? Yun po yung sabi natin, talagang gagana po yung pagkain po ninyo. Pero sabi nga po natin, kailangan nating kontrolin yun kasi nung linisin ng ating po namang rice coffee ang inyong po namang katawan at tanggalin yung lahat ng mga toxins sa loob po ng inyong katawan, yung mga basura dyan po sa loob ng inyong katawan tinanggal, ang tendency po, Nanay, ay kumain kayo ng kumain kasi nasanay tayo na meron pong laman yung ating po namang tiyan. So kailangan natin kontrolin yun kasi alam natin na yung pagkain na siyang naging sanhi ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating po namang katawan kapag tayo po hindi disiplinado sa mga kinakain po natin. Kaya dapat nating kontrolin. Tapos magkaroon tayo habang umiinom tayo ng ating rice coffee din, kailangan may exercise tayo. Dapat po ganoon.
1: Naglalakad po ako, Kuya Boy, tuwing umaga po.
0: Very good yan. Yan yung dapat natin gawin. Mga 30 minutes to 45 minutes a day. Yan po yung pinaka-the best na gawin po natin. Makakatulong po yun sa atin.
1: Malayo po ang nilalakad ko, Kuya Boy. Hindi man ako nagatakbo at ako'y nahapo.
0: Yes. Lakad po ang pinaka-the best. Ano po ang paglalakad? Ang pinaka-the best.
1: Lakad lang talaga.
0: Yes. Maganda po yan, Nanay. So, ituloy lang po ninyo. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Buong maghapon po, nakatatlo po ako, Kuya Boy. Sa umaga po, lalagyan ko po ng bahaw.
0: Ay, sarap niyan. Tapos.
1: Sarap na po, pangulag mo na yon.
0: Tama. Yun po yun, Nanay. So, ituloy niyo lang po yun. Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. At mas maigi po, Nanay, ha, kung sakali. Yung pong sinasabi po sa inyo ng doktor, sundin po natin yon para maayos po yung kalagayan po ninyo. Ano po? Tapos sasabihin lang
1: hindi
0: natin.
1: Hindi po pumayag ang mga kaibigan ko, Kuya Boy, pag mabiopsy ako.
0: Sige. Decision pa rin po ninyo yan. Nasa sa inyo po yan. So, kailangan.
1: Opo, may diabetes po ako.
0: Diabetic kayo. Tama.
1: Opo, 378.
0: Mataas yun. Mataas po yun, Nanay. So, kailangan po.
1: Po.
0: O, kailangan may iniinom kayong gamot at the same time yung ating rice coffee para makatulong po sa inyo. Okay?
1: Hindi na po ako naglalaga na lang po ako, Kuya Boy, ng bayabas, bayo, bago yung gayabano.
0: Okay. Okay naman yun. Pero sasabayan nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, makakatulong po yung ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay?
1: Parang pag wala na nga po akong rice coffee, Kuya Boy, ako'y natulong luha ko, ako'y naiyak.
0: Bakit?
1: Parang pag walang pira, 20 bagang isa.
0: Mm-mm. Tama yun. Sige po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo, ha. Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay po. Thank you po, Kuya Boy. May natanong, may kinukulit lang ako sa inyo. Yung sabon, ba't wala pa dito sa amin?
0: Wala pa ba lang sabon dyan sa, ano? Sa Oriental Mindoro?
1: Wala. Wala po.
0: Nalibot nyo na yung mga butika dyan? Wala talaga?
1: Wala po. Kay Gloria lang naman po ang mayroong rice coffee.
0: Sa Oriental Mindoro. Eto, nanay, may mga listahan tayo dito ng mga butika, mga pharmacy, drugstores.
1: Tingnan po nyo, Kuya Boy, at kami mag-uuli dito mamaya. Hahanapin ko. Dito po sa amin, kay Gloria lang. Gloria lang po dito.
0: Saan po kayong lugar sa Oriental Mindoro?
1: Bungabong.
0: Teka lang, nanay. Eto yung mga listahan po natin. Napakarami po dyan ng ating rice coffee. Bakit kaya wala dyan sa inyo? Teka lang, ha. Bungabong.
1: Ang rice coffee po marami, pero walang sabon.
0: Yung sabon ang wala. Teka lang, ha. Bungabong. Bungabong, Oriental Mindoro. Sa Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, Farmacia Remy.
1: Opo, opo. Meron nga po dito kay Farmacia Remy.
0: Farmacia Remy, Butika ng Bayan, Farmacia Gloria, Paul Inam Drugstore. Tanungin niyo po doon, dyan sa mga drugstore na yun na nabanggit natin.
1: Opo,
0: Kung meron na po ng ating sabon. Para kung sakali talagang lahat po yan, napuntahan po ninyo yung apat na yun na nabanggit natin butika, napuntahan ninyo at wala po naman ang ating sabon, tawagan niyo po ako muli, nanay, at pagalitan niyo po ako. Sabihin niyo sa akin, Kuya Boy, wala pa talaga. Wala pa talaga, Kuya Boy.
1: Wala ako sa inyo. Kayo mamasal dito sa amin.
0: Basta, nanay, ha, kapag napuntahan niyo na po yung apat na butikang nabanggit po natin, tapos wala talagang sabon, sabihin niyo sa akin, Kuya Boy, wala talaga.
1: Opo, mamaya. Mapunta po ako doon mamaya, Kuya Boy.
0: Para masabihan natin yung ating po namang mga deliveries na malagyan po dyan. Nanay, meron na po ba dyan? Nakatikim na kayo ng ating 25-in-1?
1: Ano po yun?
0: Yung isa pa nating kape. Yung isang uri ng kape natin na tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Naku, napakasarap din nun.
1: Nasana na po kami sa rice coffee, Kuya Boy. Huwag nang paiba-iba. Baka lalo na.
0: Sige, basta yung sabon na lang, ha? Yung sabon.
1: Yung sabon na lang aming susubukan kung kami po ay gaganda.
0: Ay, nako, gaganda ka nun. Sigurado yun, nanay. Gaganda.
1: Tawa-tawa po yung si Belen Larala po ngayon at binati ko siya.
0: Yes. Basta nanay, ha? Yung sabon na lang. Basta balitaan mo ako.
1: Yung sabon na lang po. Huwag na po ko yung kape bago. Gusto okay. Na may sabon.
0: Sige, yung sabon. Basta yung sabon, wala pa po doon sa apat na butikang nabanggit natin, tawagan niyo po ako muli, ha?
1: Opo, sa Lunes po. Tatawagan ko kayo.
0: Yes, sa Lunes. Okay, tawagan niyo ako. Tingnan po ninyo ngayon. Tawagin niyo po ako sa Lunes. Basta aasahan ko po yung tawag po ninyo. Kulitin niyo po ako para kulitin ko din yung ating deliveries na lagyan na ng sabon dahil kinukulit na ako ni nanay. Okay, Nanay Mildren. Nanay, naputol na si Nanay Mildren. Ay, nako. Alam niyo, mga kaibigan, nakakatuwa yung ating mga kababayan. Talagang ang sarap lang na pakinggan na talagang yung ating mga kababayan ay talagang nakikipagtulungan po sa atin. Yung po yung ano natin, nais po natin, di ba? Na sabihin po ninyo sa amin kung wala na pong rice coffee dyan sa inyong lugar. Sabihin nyo sa akin, Kuya Boy, sabi mo ano eh? Sabi mo, ano, tuloy-tuloy yung pag-inom tapos wala ka naman deliver dito sa amin. Pwede yun, pwede yun. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
2: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
2: Si Husto po, Husto Nilo.
0: Tatay
2: Marinduque.
0: Tatay Husto ng Marinduque. Okay po. Tatay
2: Buwak Marinduque.
0: Apo, Buwak Marinduque. Buwak po, Tatay Buwak.
2: Buwak.
0: Okay po. Ilang taon na po Tatay Husto?
2: 80.
0: Wow! 80.
2: Paano ako? Pa-ikiwan ako sa July.
0: Ay, ang galing! Ang galing mo, tatay. Ang galing. Opo, tatay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee, tatay?
2: Opo, lagi. Eh, kaya nung minsan, ako nawala ng pambili.
0: Oh.
2: Eh, parang medyo nabihin ang ating body.
0: Oo. Kasi...
2: Tapos nagkaroon ako ng ano, nagkaroon ako ng gout at saka ano, urine.
0: Kasi po, tatay, dapat may panlaban tayo. Yun po yung sinasabi ko na dapat araw-araw tayong umiinom ng rice coffee. Kasi panlaban natin yun. Kasi yung pong ating katawan, kapag wala pong gwardya, wala pong sapat na nutrisyon, eh talagang madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. So kailangan po talagang sagana tayo sa nutrisyon. Eh ang nutrisyon po na source po natin ay sa pagkain lang naman. Eh ang problema natin kung ang pagkain po natin hindi po sapat yung ating mga kinakain, eh talagang hindi po natin makukuha yung tamang nutrisyon na kailangan po natin sa ating katawan. Okay po. Tatay. Oh, Tatay Husto, naririnig ko po yung boses ko po dyan sa inyo. Pwede po bang pahinaan ko yung radyo po ninyo o kaya patayin niyo po muna para magkaintindihan tayo, Tatay. Patayin niyo na po muna o kaya apo. Ayun, okay. Ayun, magkakaintindihan na tayo, Tatay. O Tatay Husto, kailangan niyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Nakailang karton na po kayo, Tatay?
2: Ay, pag minsan nga na ako'y walang pagbili, minsan mga kakadalawang box lamang ako.
0: Oo.
2: Minsan na isa. Ay, yung tanong ko lang, magkano kung bilay sa inyo magandirekta magano ng magkano isang box ng rice coffee?
0: Saan po, Tatay? Ano po sabi po ninyo? Kung?
2: Kung bilang ay sa inyo kung sa inyo manggagaling, magkano isang box?
0: Actually, Tatay, yung mga nandiyan po sa mga butika na binibilhan po ninyo ng ating rice coffee, dito naman po galing yan. So, wala naman tayo. Kasi ang mga deliveries po natin, naglalagay po ng mga produkto natin dun po mismo sa mga butika. Dyan po sa inyong mga lugar. So, basta ang SRP po niyan, Tatay, ang suggested retail price po ng ating rice coffee, yung ating 14 in 1 plus 1, ay 180 pesos per box. Yun lang po yun. Yun po yung SRP po noon. So, dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores na binibilhan po ninyo, legit naman po yun. So, okay lang po yun, Tatay, na dyan kayo bibili. Okay? Mga nakita niyong pagbabago nung kayo po ituloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee bago po kayo huminto?
2: Maganda naman po. Malakas, maganda sa katawan. Pag minsan ay bago ako matulog, ako kinain ng rice coffee.
0: Tama yun. Yung po yung pinaka the best doon, yung pag-inom ng rice coffee bago matulog. Kasi, di po ba, yung pagtulog po natin, kapag sapat yung tulog natin, sapat yung pahinga natin, ang ganda ng katawan natin pagka umaga. Kapag tayo po ay kulang sa tulog, marami po ang mga pwedeng mangyari sa atin. Nandyan yung matamlay yung ating buong katawan, nahihilo tayo, meron pong mga nagiging bugnutin tayo kapag po ikulang tayo sa tulog. Kaya po, napaka-importante po ng tulog natin, Tatay. Yun po yung isa po sa mga dapat po nating isecure sakali pong tayo po umiinom ng ating rice coffee. Basta po araw-araw, kahit po ilan, Tatay, basta araw-araw meron kayong iniinom na rice coffee, okay po yun.
2: Maganda po pati at ano, yung aking BP,
0: Apo.
2: Dati ako yung mga nagawa. Nagawa 140, 150, 160. Ganun. Pero ngayon ay ang BP ko mga 120, over 60.
0: Normal na. Normal na siya. Very good po, tatay. Yes. Kaya po, tatay, kung meron pong magandang na idudulot sa atin yung ating rice coffee, nako, ituloy-tuloy po natin. Kasi malaking tulong po sa ating po namang katawan at ito po ay protection. Sabi ko nga po, protection sa ating po namang katawan para hindi tayo pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Okay?
2: Sige po, thank you.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, tatay. Yun lang po ba? Wala na kayong ibang tanong?
2: Wala naman na po. Kundi... doon ay pag minsan ay sinatawag, hindi mo na makakontak. Kaya nagbukas ako ng radyo kanina, ay di ako'y ay may kausap kanina, yung matandang babae. Na inaanap niya sa buon, sabi ko yung
0: patawag
2: pala ako.
0: Si Nanay Mildren, opo. Opo. Sige po. Tatay, nakakamangha po. Kayo po ay 80 years old na, mag-81 na po. Malaking bagay po. Ano po? 80 anyos. Anong taon kayo, tatay? Anong taon kayo, pinanganak?
2: 1945.
0: Wow. Ang galing. Okay po. Tatay, maraming salamat po sa inyo.
2: July 19, 1945.
0: Wow, ang sarap naman yun. Tatay, maraming salamat po sa inyo at nawa abutin niyo po yung 150 years old, tatay. Malakas pa kayo. Hindi pa kayo kaya. Tunog. Kayang-kaya, tatay, dapat lang. Ganun dapat yung spirit natin na dapat kayang-kaya. Lahat po na dapat kayang-kaya natin.
2: Kaya.
0: Yes, basta may rice coffee, kayang-kaya yan. Tama po, tatay. Lagi lang kayo masaya. Masaya.

0: nako. 80 years old si Tatay Husto ng Buwak Marinduque. Hello po sa lahat ng mga taga Marinduque. Ay, nag-uumapaw din dyan yung ating po namang produkto mga kaibigan at saka yung ating sabon and then yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito pong tatlong produkto po natin mga kaibigan ay napakagandang diba? Sa ating po namang araw-araw malaki po yung itutulong. Ano po yung ating dalawang uri ng kape? Mainam po na lahat po yan ay naiinom po natin. At the same time, sa paliligo po natin o kaya paglilinis ng ating po namang katawan, dapat gamit po natin yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, napakaganda din. Kaya sana po naman ay lahat po yung mga produkto natin ay nagagamit na po ninyo, naiinom na po ninyo yung ating rice coffee. Talagang sabi nga natin kung maririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan. Ako, napakaganda. At nagpapatunay lamang ng bisa at galing ng ating rice coffee. Kaya po, sa lahat ng ating po namang mga kababayan na hindi pa po nakakainom, hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, naku, simulan nyo na po at makakatulong po sa inyo. Naririnig natin yung iba't ibang mga tinig ng ating mga kababayan. Bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan nagpapatunay ng bisa at galing ng ating po namang rice coffee. Bawat programa po yan, araw-araw po yan mga kaibigan. Yan po ang tunay na patunay na epektibo po yung ating po namang produkto. Sabi nga nila, maliit lang daw yung ating rice coffee, pero siksik at liglig po naman ang nutrisyon na makukuha po ninyo dyan. Nako, sa isang higo po ng ating rice coffee, 15 herbal po ng kumbaga nutrisyon na makukuha po natin doon po sa bawat higo po natin ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. So kung araw-araw po nating iniinom yan, yung kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman, nasusolusyonan po natin. Kaya po yan po yung lagi nating sinasabi sa inyo. Araw-arawin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Siyempre, nandyan na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At nag-aantay lang po sa inyo na masimulan nyo na rin po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, kung ganito pong nakiinom na kayo ng ating 14-in-1 plus 1, maganda na po yung inyong kalusugan. Kapag kayo po ay naidagdag po ninyo yung ating 25-in-1, naku, mas lalo pong lalakas po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Milpa Quiñanula.
0: Ano pong pangalan?
1: Milpa Quiñanula.
0: Nelfa. Okay po, Nelfa. Nanay Nelfa, taga saan?
1: Taga Nasungan.
0: Saan po?
1: Nasungan, La Libertad.
0: Libertad, saan pong probinsya? Taga saan po kayo?
1: Oh.
0: Ha? Oh, ilang taon na po kayo, nanay?
1: Ilang taon na po? Ilang taon na po? Kuan? 40.
0: 40. Okay, umiinom na ng rice coffee? Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Unsa, sir?
0: Ha?
1: Ano?
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Wala.
0: Hindi pa? O, uminom na po kayo ng rice coffee, nanay, ha? Nanay? Nanay? Naputol na.

0: Anyway, duli-duli tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Hadid, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Mga kaibigan, again, sa paghahanap po ng ating produkto, mga kaibigan, ang spelling po ng rice po natin, R-I-S-E. Tandaan nyo po yan para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung inyo po namang pera. Hanapin po ninyo yung ating po namang tamang spelling ng ating produkto, mga kaibigan, R-I-S-E. Okay po? R-I-S-E yung spelling po ng ating produkto, mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At syempre, mga kaibigan, ang ating po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin. Sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coke, kaya sinubukan ko po.
1: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
2: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
2: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?
2: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
1: Tama po yan.
2: Kasi ako, nasubukan ko na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. 93.7
3: Heart FM. Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Z Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z Gas.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then dili ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod in sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.